0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Gagapa mo po sa gluco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabasa sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag-4Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
8: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika.
12: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
13: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
12: Gusto.
13: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
12: Kana.
13: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sabs gabi. Og naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
12: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
13: bad
12: sa
13: cholesterol.
12: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
13: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
12: Gusto.
13: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga mo maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
1: DTX 500.
14: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
12: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
13: Oh, di gina madaot sir GP. Labi na kung sige kag inom.
12: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
13: Mm-hmm.
12: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
13: Mm.
12: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
13: Ang nakanindot sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
12: Hmm.
13: Kumbaga sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
12: Kampiyon.
13: Og kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
12: Wala kay reserve.
13: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
12: Oh.
13: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
12: Oh, kapatsadaha.
13: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
12: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
13: Mm.
12: Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
13: Importante gyud sir JP nga minum gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
12: Mm-hmm.
13: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
12: Gusto. Apang wa na puntay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
13: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
12: Dili abusuhan!
1: DTX 500!
15: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tuna kinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, atlaw-atlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nagamugin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit iman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C,
3: mapalit sa mga butika.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Extend the food supplement for men.
11: O si Rosan, bao, akong ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men.
12: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron may withdraw sa sweldo?
13: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa di ATM dito?
13: Naunsa man kang adugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
12: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na ay i-parking.
14: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gida nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Let's shop and let us have fun here at Aesano Capital.
7: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
6: The best place to shop for all!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan nakaay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mopali sa mga butika.
9: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
10: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
9: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
10: Muna.
9: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
10: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
9: Na.
10: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
9: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
10: Correct.
9: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
10: Humaw pa na pagkaibawo.
0: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa,
11: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Makaguol jud kaayo. paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
9: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
10: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
9: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
10: Bintaha
9: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
10: Dili
9: mag-uba ang imong kidneys. Kung ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
10: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
9: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
10: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
10: Ayaw og abusuhan.
13: DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mapalis sa mga butika.
13: DTX 500.
16: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Lita Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa itong balita, nga dalit kato sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Inkwentro sa lungsod sa Toboso ni Antong Abril, lihitimo siguro ni Governor Bong Lacson.
2: Paga Calatrava, gialigar, naaktuhang nagbitbit og shabu sa San Carlos, Sico.
1: Senator Bato, aduna na'y warrant of arrest, gikan sa ICC.
2: US missiles, nagdala og peligro sa Pilipinas, siguro ni Representative Rinico.
1: Iran, gito na ng peace proposal sa US. Dinibok ang mga barko stranded sa Strait of Hormuz.
2: Unong buto sa US o Iran, nagpabilin sigo ni Trump.
1: Pistons, nagkupot na og 2-0 nga bintaha versus sa Cavalier.
2: Chris Aquino, nagpositibo sa COVID-19.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central, Negros. Mulayag na ang Talbanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw Domingo, pitsa Jess, ning bulan sa Abril or bulan sa Mayo, tig 2026. Sa pangalan, sa kita mukhang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City, nabagan sa Fabulous Toboso Click FM Radio. Kami, ang inyong ating balita, karabuntaga. Ako si KK5 Jong, the new kid in town, Versalles.
2: Ako sab si KK5 Pamela, the queen of all media ning Dakbayan, Perate.
1: Live na kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Nagto si Negros Occidental, Governor Eugenio C. Bong Lacson, nga lihitimo ang netabo inkwentro sa lungsod sa Toboso ni atong nakalabayang Abril 19, 2026. Alang sa gobernador, dili na kinahanglang ipagayon ang imbestigasyon kalabot sa wong panghitabo na mikalas og 19 ka kinabuhi sa gituang miyembro sa NPA. Pala paniini, yang nasabtan ang tumong sa Commission on Human Rights nga ibaloon ang hinungdan sa kamatayon sa 19 ka mga individual ay daan ang gihingusgan sa progresibong grupo nga masaker ang nahitabo og dili inkwentro. Pero alang kang Go Blackson, dako ang iyang salig sa Philippine Army og dili na kiniangay pang palauman.
2: Subay sa mga balita, may paghayon o relief assistance sa Ingon Man Outreach Program ang mga tinugyanan sa PNP, Philippine Army, Ingon Man, mga opisyalis sa barangay alang sa mga internally displaced persons tungod sa inkwentro nga nahitabo di atong Abril 19 sa Sitio Plarinding, Barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental. Dulaan si tubayan ti ka mga IDPS ang malipayong nakabenepisyo sa gipanghatag ng mga food packs sa mga otoridad. Luwas sa food pack distribution, bipegayon usab og psychosocial and psychiatric processing ang mga tinugyanan sa Provincial Health Office. Gihimo kini isip paghupay sa gibating kalisang o kabalaka sa mga lumulupyo tungod sa inkwentro tali sa trupa sa gobyerno og walhong grupo nga mikalas og 19 ka kinabuhi sa gituuhang miyembro sa NPA.
1: Samtang sa laybang tudling sa tubalitan lokal, sikop sa kapulisan sa Dakbayan San Carlos ang 34 anyos si lalaki man mantun pagini maaktuhan sa nagpatrolya ng mga PNP personnel nga kilabay sa naisgutang suspetsado ang iyang gibitbit nga shabu diya sa San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Ang lalaki gilas nga si Abner Recicio, construction worker. Residente sa Sitio Atabay, Barangay San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Base sa report, gikan sa kapulisan, giingong sakpan kini pasado alas 9:29 sa gabi, Mayo 7. Ay nga sa karon, anakin sa kustodiya sa PNP, alang sa tukmang disposisyon.
2: Sa lahat pa balitang lokal, giandam na sa Sagay City Police Station ang kaso nga qualified theft batok sa suspek nga gialigar mikawat sa tunga sa milyon nga cash alang sa payroll sa Salvation Consolvation Venture Incorporated Consavicorp. Ang incidente gingong nahitabo niya itong Mayo 5. Sa

0: tagila ang biktima nga si alias Chim o ang suspect mausab si alias Abel nga pareho mga residente sa barangay Poblasyon 2, Sagay City, Negros Occidental. Hain usab na himutang ang ilang opisina. Base sa record sa PNP, giingong gipadangat kanila sa reklamante nga nakuhaan og CCTV footage ang pagkuha sa suspect sa kwarta nga gisulod sa paper bag sulod sa mismong opisina. Batod pa, ipaagi sa regular filing ang pagpasaka og kaso.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: At oras mga igala, alas 6:08 sa kabuntagon. Katabalitan sa kaluan ng pagawas na matod pa o warrant of arrest ng International Criminal Court kung ICC batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Dawat na sa International Criminal Police Organization kung Interpol ang arestuaran tawaran na sa Pilipinas ang ilang representante. Sa pikas bahin, giputsyag sa Department of Justice o Department of Interior and Local Government nga wala pa sila nakadawat o impormasyon kamayon sa maong dokumento. Ang senador wala na makatambong sa sesyon sa Senado gikan pa atong buwan sa Nobyembre 2025 hangtod karon. Apan atong yaging adlaw miduso pa kini og usa ka balaod noon bisan nga wala ang iyahang presensya. Kay naman nga usa lang si De La Rosa sa gingong may kalambigitan o kun co-perpetrator sa War on Drugs Administration ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte isip Chief of Police una pa kini mapili isip senador dinhi sa Pilipinas. Labot niini si FPRRD na samtangan karong nagpapilin sa custodial facility sa ICC sa The Hague, Netherlands.
0: Subay sa mong balita, gibutyag ni Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Rimulya na ipreparar na sa iyahang departamento ang 10,000 task force aron sa usa ka dragnet operation sa oras nga ma-issue na ang warrant of arrest batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinihuman niya gikumpirma nga wala pa siya nahawidan nga impormasyon may kalabot sa ging warrant of arrest nga gialigar gipagawas na sa International Criminal Court kung ICC nga to sa Senador. Sumala pa ni Rimulya, dili siya mutuo karon hangtod wala pa siya ihawid sa maong warrant of arrest. Una niini, ningkatap ang impormasyon nga nagpagawas na warrant of arrest ang ICC para kay Bato may kalabigitan sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nanakaroon sa The Netherlands.
2: Pero subay sa maong balita, mga kikipayan, may pagawas sa kagabi o klarifikasyon ang ICC. Nga matod pa, wala pa sila gipagawas ng mga public warrant of arrest batok sa bisan kinsang individual nga may kalambigitan sa bisan unsang kaso para dinhi sa nasod Pilipinas. Alasays, Jess, mga KK5, gibutsag ni kabataan na Party List Representative Rinico na dili proteksyon sa Pilipinas ang mga pabuto o kung tropang langyaw sa nasod kundili usa kini ka peligro. Ang ipahayag ni Ko kalabot sa Tomahawk missiles nga gipabuto sa Tacloban Airport niya itong Mayo 5 nga maigo sa ilang target sa Laur, Nueva Ecija nga doon ay gilayon nga 600 km. Tawag ni Ko o Child Killer ang Typhoon Midrange Capability Missile System tungod kay mao kini ang gigamit sa Amerika sa ilang pagpamomba sa eskwelahan sa Minab, Iran. Niya itong Pebrero din gikamatay sa 156 ka mga tao, lakit na ang 120 ka mga estudyante. Sigun sa mambabalaon, dili pa testing sa US Armed Forces ang ilang nasod ang naisugutang missile tungod gibawal kini sa US Federal Law. Hinungdan nga din nila kinigisulayan sa Pilipinas ubos sa pagtugot sa gobyerno sa nasod. Bisan pa niini, giingon sa mambabalaon nga imbis proteksyonan, nabutang hinoon sa peligro ang nasod sa mga kaaway sa Amerika o ngaman ang Japan, hain gisugtan usab kini nga mag-practice sa Pilipinas. Gawas sa Tomahawk sa Amerika, gitesting usab sa Ilocos Norte ang Type 88 surface to ship missile sa Japan tungod gibawal usab kini sa konstitusyon sa mga Hapon ang maumatang sa armas dito sa ilang nasod.
0: Sa katapusang balita sa kauluhan, kikumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya niya itong Biyernes Mayo 8 nga kasamtangang nagpabilin sa iyang mahal nga Pinoyanan si kani Kongresista si Zalico sa Paris, France. Sa gipahigayong forum sa Manila, ang ginitalya ni Rimulya nga maayo ragi hapon ang panginibuhi ni Ko bisan og nahimo ni siyang wanted sa Pilipinas. Sumala pa ni Rimulya nakita ang balay ni Ko sa sikat nga Champs Elysees, usa ka prestigiosong avenue sa Paris nga ilado sa mga luxury store. Dugang pa sa kalihim, adunay na pulo ka kwarta o gibrabanang ana sa 200 milyon dolyares o euros ang kantidad sa maong balay. Siko, padayong gipangita sa gobyerno sa Pilipinas tungod sa mga giatubang mga kasong graft og malversation kalabot sa anomalyang 289.5 pesos milyong flood control project sa Oriental Mindoro.
1: DJX 500 Morning Newscast.
2: Morning. Oras mga K-Pop, 12 minutos na milabay sa tag na kala sa isa sa kabuntagon. Kinibay na gidalit ka na to sa mayang kabutun sa DTX Beauty Soap Inguman Clinica Day of Fresh.
1: Malapita International. International.
2: Barong si US President Donald Trump nga nagpabilin paghihapon ang ceasefire o hunong buto tali sa Iran. Bisan pa man og nabinulaanay og buto ang duha ka grupo sa Strait of Hormuz. Samtang yakusahan sa top military sa Iran nga gitarget sa US ang ilang Iranian oil tanker o pipila ka mga barko nga muduol sa Strait of Hormuz. Gawas din naging unusab nga naglusad og aerial attacks ang US sa pipila ka coastal areas dito sa mga napit. Depensa sa US. Nga may balos lamang sila human giatake ang ilang Navy-guided missile destroyers dito sa mong dagat. Ipanghambog usab ni Trump nga dako ang danyos ang ilang nakabot sa pag-atake apan gisiguro usab niini nga naghapon ang ceasefire deal.
1: Balita International.
0: Subay sa mong balita, giton ara karon sa nasod sa Iran ang bagong peace proposal gikan sa Estados Unidos nga nagtumong sa pagtapos sa kagubot sa Middle East. Kini samtang nagpadayon ang hugot nga kontrol sa Iran sa Strait of Hormuz. Sumala sa maritime intelligence firm nga Lloyd's List, gipangsiran ang baong agianan human nagpatuman ang Iran og mas stricto nga clearing system alang sa mga barkong muagi. Nagtukod usab ang Iran og bagong ahensya nga maoy mo-aproba sa mga barko sa maong importante nga shipping lane. Tungod diini, gibarabana nga moabot sa 1,500 nga mga barko og dulaan sa 20,000 ka mga tripulante ang kasamtangang stranded sa Persian Gulf. Sumala kini sa International Maritime Organization kun IMO. Gipadayag sa IMO nga ang mga apektadong tripulante nga inusinting trabahante nga naipit sa tensyon na tali sa Amerika o Iran samtang malaumon si US President Donald Trump nga mamahimong magbalapuson ang paraghisgot alang sa kalinaw. Nagpasirano sab kini nga andam ang Amerika sa paghimo og mas kusog nga military strike kung isalikway sa Iran ang ilang tanyag. Bisan pa sa nagpadayong tensyon na katala o gamay nga pag-ubos sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan tungod sa paglaom nga magbunga og maayo ang maong pistok.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:15 na sa kabuntagon. Pick-up na na sa Detroit Pistons ang 2-0 lead batok sa Cleveland Cavaliers. Palmidaog sa game 2 sa score nga 107-97. Wala gipaporma sa Pistons ang Cavs bisan pa sa 31-point explosion ni Cleveland guard Donovan Mitchell. Ipugos pa sa Cavaliers nga papason ang 11-point halftime lead sa Pistons sa ikatlong quarter apan naimo lamang nila nga ipaubos sa ikaapat ka puntos. Bisan pa niini, subling merangkada ang Pistons sa katapusang yugto sa pagpanguna ni Cade Cunningham na nakatala og 28-22 run. Aron na hingpit nga isira ang dula sa score nga 107-97.
1: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
0: Samtang sa itong balitang entertainment, nagpositibo sa COVID-19 ang Queen of All Media nga si Chris Aquino. Oh. Pila lamang kaadlaw human sila makagawa sa ospital.
2: Gano'n man?
0: Nagpositibo sa COVID-19.
2: Hoy!
0: Hindi ko kasi nagkikinig sa akin. Akala ko ako na ang Queen of All Media, si Chris pala.
2: Napa nang sakita do Iron Key Vibe?
0: Wala, wala naman siya sa Pilipinas.
2: Ha?
0: Wala naman siguro siya sa Pilipinas.
2: Sa bagay, ang sakit di naman gina mahanaw. Oh, magpabilin lang gina siya sa Santo Santo.
3: Grabe yun!
2: Gidaw.
0: Gipagigbahay ni Chris, pinagi siya ang Instagram account.
2: Uh-huh.
0: Ang litratok sa COVID-19 antigen test kit. Sa rin makita nga nagpositibo siya sa mga virus. Bitaw na siya ipakita nga nagpula-pula to.
2: O lagi, ang uban ni kay kinini ang kasabot ba? Maingon din nga binuang manibalita. Hoy! Ang sakit, gani, basta mo exist na siya. Di na siya mawagtang. Mura, para sa guna sa mga balatian sa unang kakipem pam, walay dinggi. Walay dinggi. Malaria na ah. Pero, so kan ganing exist siya, wala nang gin siya nawa, Jud. Oh, naana Jud siya. Same with COVID-19.
0: Yes.
2: Sa una, walay tuberculosis.
0: Mm.
2: Oh. Pero sukad ni exist siya, naana po siya, di na po gina siya mawa.
0: correct.
2: Mauro po ni Garon. Kamuba.
0: So sa karon kay 5 Jong padayong nagpatambal si Aquino, nangayo usab siya og pag-ampo gikan sa mga taga-suporta alang sa paspas nga pagkaayo.
2: Sige,
0: mamamuyo lang ka naman.
2: Karong una to balita kay nagtanaw ako ang gwapong classmate kay Kevin.
0: Ayo.
2: Si Dodong Rafael Kabahaga. Shout out lang ko da classmate Jong Kanyente Bersales. Dong rap, may buntag ni mo da dong. Okay, aritas tong balitang wow karbuntaga kagi pa pa.
1: Balita. Wow.
2: Kini medyo sensitive mo ni.
0: Why?
2: Dili ni pwede sa mga bata. Pero pwede sa gustong magpabata o pwede sa mga dunay bata. Rated SPG kakifayang pam. Ingon sa mga eksperto dahi kakifayang pam, ang laway daw, laway ba? Dili ko no luwas nga pampadangog. Uy! Kini ba balita mga ka-K-pop? Dalit ka nato sa Extend Food Supplement for Men. Morning, wag hindi na ako gibasa. Gano'n yun na kay... Murag...
0: Wala niyo mag-i-appel dire?
2: Oo.
0: Sige.
2: Matod pa, daghan mangod ang mga Pinoy nga gagamit og laway isip alternative lubricant or pampadangog ka-K-pop. Sa mga pribadong kuan, pribadong
0: ganghaan
2: buhat sa kinini ang lawas nung kalipay.
0: Sige.
2: Isip mga magtiayon man o kun mga managuyab, which is true. Ginahimo kini labi na gyud kung walay kuan, walay available ka kay pam nga pampadangog sa balay. Alangan ng butangan mo na mantika. Prito ng gawas ada.
0: At least na ikulang sud ana.
2: Daw, pero na igon sa mga health experts, dili gini siya mamahimong luwas. Dili siya safe. Og mahimo lamang mantod pang magdulot og iritasyon, infeksyon o discomfort tungod kay matod pa ang laway dili wala gihimo aron magsibling lubricant sa ingon ini nga mga sitwasyon. Pero kung emergency na yun kayo
0: kabalo ko paparas ang laway gihimo ang laway para iluwa.
2: Dada ba padayon na to dia. Matod pa sa mga eksperto, mahimo sa ding magdala og bakterya gikan sa baba. Samtang gwig panot bras. Paingon sa sensitibong parte sa lawas sa usa ka tawo, particularly mga babae. Dugang pa sa mga eksperto, dali nga mauga ang laway. Maong dili niini mas solusyonan ang sakto nga purpose sa tinuod nga water-based lubricant nga mas luwas ug mas tukma nga gamiton kay kipampam. Maong ang ilang pahinomdom, dili himoong shortcut ang laway kay kipampam. Ayaw jud. Ayaw jud. Kay basig pangluasan mo diha. Basig luasan inyong ba-ba. Ya, sa mga babae, basig luasan inyong ikaduhang ba-ba.
0: Ganhaan.

0: Ay, ambot. Ano, dugadag ma-intriga. Basta, basta may nanay ka topic ko. Madagad! Diyo kayo yung mga ma-intrigar na yun, o. Ay, ambot na lang. O. Labi na ang sakit sa heart ni Sud na mawala. Oh, mo ba? Okay. Sa mga naasya ha? Sa mga, kwan ha? Sa mga mag-uyab, sa mga mag-partner, nga hirig kayo mag-quickie. Hoy, iinit kayong panahon ron pag sure mo niya. Ma, pagpalit mo dito grasa.
1: Grasa.
0: Grasa.
1: Ay, grasa.
0: Oh, grease oil ba? Bang, butang sumakin na ginaipahid ba?
1: Subok.
0: Baya para dili tayaon.
1: Malaki ko pala yung kaya nga niyo eh.
0: Para basta kay eksperto na mo yung nag-ingon. Dili siya,
1: expert.
0: Dili siya safe dahil yun gamitin dahil Ma'am Julichu. Gali. Galing kay mamang kung kunay pinaka ko. May pinaka say tawagan eh. Dahil term ana eh. May pinaka pas-pas nga alternative. Pinaka kuan? Pinaka ha? Pinaka generic? Oh, yes. Same time, pinaka convenient of all.
1: Convenience store.
0: Alam nga magbudagan pag agtindahan palit kag lubricant. Pwede raman nga. Mawala mo sa momentum.
1: Nalaot.
0: Ay, ambot na lang. Oy, Mother's Day ka rin, ha?
1: Sa matala- oh, happy sa- Mother's Day, Doy.
0: Thank you, Doy. Mother naman di ay ko.
1: Yes. Sige, ako lang kay suplado, man.
0: Ay, ay sa ay kay Mother's Day karo na ako itimbay ano. Happy happy Mother's Day di ay.
1: Sino si birthday ni mo patukar ra. Na.
0: Dili wala man ta diri ko, wala man ta diri bed ay nga pang Mother's Day di isa.
1: Gani.
0: Ah, di man lagi na ko ani.
1: Jenner wa sayo ko kay ning great.
0: Di man lagi na pindot ni SM ang kanang iyahang ginagamit pa. Ah, daray.
1: Ala.
0: Sa tanan ng mga parents sa karon, particularly mga mama, happy happy Mother's Day kaninyong tanan ha. O sa mga dili mama nga mura na pud og nag sa mga dili mama nga nagpakamama. O sa mga dili pa mama pero ingon ni kakipay pa mura nagmama og barong. Inyong adlaw karon, happy happy Mother's Day kaninyong tanan.
1: Thank you.
0: Ay, dili ikaw.
1: Sorry, nagul.
0: Most especially sa ako ang mama nga pinakagwapa kay ni siya karon kag G5 Pam.
1: Yeah.
0: Kay ang dili tugod ani niya kag G5 Pam, wala ko karon. Dili ta magatubangay. Niya walay kuan, walay walay dokumentado tingali ang K5 News FM San Carlos.
1: Walay pinakagwapo nga juang.
0: Oh. Sikupi. Buta aso po na tong hair. Kuan, basta bada siya. Sa tanan nga nanay karon, salamat kay sa inyong mga sakripisyo, sa inyong mga paning kamot. Balo ka kay Kipay Pam.
1: Kuan siya ko kabalo!
0: Mog ipay bawo unti ka. Mog ipay bawo unti ka. Sige, kay tuhon ra ba, mahimo na pud kang mama.
1: Amura na mga ikog mama ron.
0: Di
1: ba mama mamas mo aron?
0: Di ba na mao? Ay, pagyod ko nang tinuod na jug kang mama.
1: Sige. Karun,
0: piki man
1: ako. Pibala ako. Pibala ako.
0: Ha?
1: Pibala ako.
0: Piki man aron nga mama. Ah, kanang mama mama. Piki man. Kanang.
1: Kabag.
0: Parang literal yun nga mama na yung kaganaan.
1: Akara na yung anak?
0: Yes. Wow. Balo ka ang mama mo. Sila ni Kiki Five Pam ang kini mga laborers daw ka Kiki Five Pam nga isang pila pang ganti sa kinini ang bugti sa kwarta kay Kipapa mo ay imong itanyag di gina mabayaran ang ilang mga sakripisyo daw kay Kipapa. Oh, sama ra po sa papa. O na nga sa tanan nga mga anak karon na nga nagkadungog sa itong sibiya karong puntaga idoli nyo nyo yung mga mama di niya i-hug ninyo at the same time i-greet ninyo Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day, Mama.
0: Yang ngarun di magkabuntan na ako. Mama ko ni ba?
1: Bantay mo ka ako ang panok ron.
0: Ay. Sa pinagod ni mo nga, hindi ka na ako matuto.
1: Sorry na, good mama. Gibabay, dyan ka na. Babay, ganun palantan ako.
0: Mga mama, lola, basta sa tanan ng mga
1: ako pong i-greet ako, mama. Mama Perla, Happy Mother's Day. Salamat sa imong mga sakripisyo. Karon, sa unang panahon ni ka ako, mama, karon ako na po imong mama.
0: Nabaliktad yan.
1: Ako ay tigpalit nagbugas. Sa unang siya matumupalit.
0: Wala yung gigon nga. Balos-balos.
1: Balos-balos may panahon. Lalo, tagad na makahilak matarog ko ano eh.
0: Ay, isa-isa na gano'n, Vicky.
1: Lansang. Nahilak na may kuan. Ikaw, Jenero ba? Panirak ka.
0: Hindi na kay numdum ko kay si Ma'am Juliet Chu na rin comment pang siya. Happy Mother's Day sa akong mama o sanan nga mga mothers out there. Ingon niya. Unya, napadyaday na ako'y nalimtan ka kay Pam. Happy Mother's Day po di ay sa soon mahimong mama.
1: Kabalo na ko, I know.
0: No, you don't know everything.
1: I know. Because I'm being a maritis.
0: Sa tanan nga mahimong mama, o puhon sa mamahimong mama. Og sa daan na po nga, mama.
1: Yeah, words.
0: Ay, bro ko. Sa ato ni Mama Sound, rin mga nag-comment. Francisca Santi, good morning. Dave Salimbot, Madam Dakdak Kabugwas, good morning. Ma'am Xing Xing. Anya, si Bebe Camorista. Good morning, happy Mother's Day. Sir Dexter Deben Sardanias. Good morning, Sir Jong. Listening from Kabangkala. Thank you so much, sir. Ha? Si Sir Dexter, pinigin siya ga-monitor K5 Pump.
1: Sulit.
0: K5 apps. Judge Nakuto. Good morning. Ma'am Juliet Chu. Anya, si Madam Dakdak na agad. Ning owner sila ka K5 Pump. Ano, hinay gika ning comment dari manggawa sa ito ang kung ano.
1: Ni Xing Xing, good morning.
0: Good morning, Sir Jong. Ma'am Pam, happy Sunday. From Ma'am Jeannie Bucanegra. Sa tanan nga mga KSS leaders na moha din sa Dakbayan sa San Carlos, sa lungsod sa Calatrava. Happy happy Sunday kaninyong tanan. More on mga nanay rabi ni Kakipaib pa, mga to ang mga KSS kaan. Sa tanan mo mga KSS leaders, happy happy Mother's Day kaninyong tanan. Pwede naghana naman gudit na to.
1: Hindi na ito mga bilagsa.
0: Oh. Sige, alasays, imedya na mga K-pop sa Kabuntagon. Para kayo lang nalimtan nga i-greet o Happy Mother's Day.
1: Si Maj Jila, si Manang Marmar, ya Lita, ya Maming, o sa tanan na lang Happy Mother's Day. Panayon mo sa iyong pag...
0: Kamama.
1: Pagkamama.
0: Tarong ka ginagin. Minaw naman ito dito.
1: I'm sorry, I'm sorry. O din yun na itapos itong si Kilano. Ay, nako.
0: Ay, si Maring Jess de Ayoy.
1: Ay, si Maring Jess. I love you, Mari. At ito itong ihagro niyo.
0: Greet na ito kay Ini ang wala man siya diri karon. Pero masignaan na turun taon-taon.
1: Tayo pa man.
0: Gani, oh. Pero namino rin sila. Dahil sila ni Paring Jinjan, bro! Ay,
1: abos ba kung buti mo?
0: Siyempre, sa mga na mainit karon niya, sumay kapiyan, Tita Tata Alsonando. And kay Tita Tata, of course, and Tita Lucy, mga mother na ni sila kay K5 Pump.
1: Happy
0: no? Mother's Day ninyo. Ngayon naman, ginahan po ka? Abi ni mo sa iyon, mahimong ginahan?
1: Naka-observer po, Beta, Dodong.
0: Mauna gani, oh. Ay, si Madam Lady Ann ba, Judy? Oh, ay, pastila. Naghada ba'y malimtan, ani? Ay, oh. Napaminaw ra ba ganyan mga mamahan, ni? Anya, di dito.
1: Ay, napali ko nalimtan. Ni Ate Rose Jean, Happy Mother's Day. Naminaw sila kanuna. Ako magulang ba?
0: Malay, oh. Si Ma'am Emeline Talidong. No? Naminaw ra ko ninyo. Duha, kasadya ninyo. Ay, salamat kay Ma'am Emeline, ha? Good morning, Sir Jong, Ma'am Pam, oh. Good AM, DJ Pam and Jong. Thank you, Tita. Happy, happy listening nyo rin. Napadyod ko'y nalimtan pa, Jun. Sige na, tagkalimot. Kay Tita Liza Ruel, ay, ang beloved wife ni Tito Ruben Ruel. Oh. Yeah, sa May Pili Street, San Julio Subdivision, Barangay Tukay. Naapon niya ang ato ang DTX Coffee Mix K5 Pam. Available niya kanunay. Siyempre, naadi as kapiyan, Tita Tata. Dagon kayo mamalit. Bisa gabiing dako ka K5 Pam. Sos pastilan.
1: Mas lalami. Pangitaon.
0: Yes. Mauna yung kape nga lami.
1: Mauna yung kape kay Pep Jong. Aos kahigo pa lang. Makaigo na kahit lami.
0: Parato pa, Jun.
1: Oh, correct.
0: Saan yung sa pamatood?
1: Makapasiksi pa, Jun.
0: Oh. Saan yung sa pamatood? Mahigalangan. Dili tanang mahal, lami. Dili tanang barato, bati. Oh. Diba? Dili tanang mahal, lami. Dili po tanang barato, bati. Oh, DTX Coffee Mix, barato na, lami pa. Ayay!
1: Ayoy!
0: Ayaw, Dol!
1: Ayaw! Bakit mag-ukoy? Ay, nako. Wala ka tayo no?
0: Magtarong na tas na kinabuhi kay ang mga taga K5 country raba o taga Merkanto Publiko galanong tanya oh, kanabuntag raba o. Hello K5 country, good morning! Sige, hangtod sa sunod. Higayon na saan pohon mga K5 samang takda, samang istasyon. Salamat sa inyong pagsunod. Pangalan na lang sa among station manager ng K5, Brian Morden. Chief Operating Officer, Sir Aljan Castaño. Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Hineroso, sa among CEO, Doc Ramil Itanguy. At ang kauban sa technical side, K5, Monjay, the Ipitom Karanza. Kami, ang inyong matikbalita, Karbuntaga. Ako si K5, Jong, the New Kid in Town, Barsalas.
1: Ako sab, si K5, Pamela, the Queen of Wolminia ning Doc Bayan Perate.
0: Alas sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
11: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mamasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mamasang sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
15: News D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
17: Mm-hmm.
18: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
17: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
18: Nga naman Sir GP.
17: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
18: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
17: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kong feel ninyo ni dako na jud mo, no?
18: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo, paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
17: Mali kayan jud ang type 2 diabetes, kay siyempre, di makamutambok.
18: In fairness pod sa plain nga ditri, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
17: Gusto.
18: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga ditri. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain ditri, kay siyempre, kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP. Pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan, upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 bayo ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 bayo. Ang monolaurin, pariho ra nga nagtutoy ka sa imong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 bayo. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bayo sa imong selula tungod kay ang D3 bayo bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
17: Correct.
19: D3 bayo.
20: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 bayo. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
19: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gumay D3.
21: Kapalit sa mga butika.
17: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
18: wala na takdan.
17: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
18: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
17: Unya,
18: patay ang virus, Sir GP.
17: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
18: sa D3 bayo. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 bayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bayo. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bayo.
17: Correct.
18: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
17: Asa?
18: Diri Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3 ang MCT.
17: Okay.
18: Ang medium chain
17: triglyceride.
18: Diretso na siya nga mahimong
17: energy.
18: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
17: Empty stomach, no?
18: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
17: Hatagan
18: ka niya og energy or kusog.
17: Wow.
18: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bayo, walay oxidation nga mahitabo.
17: Muna'y dapat target ko
18: ang D3 bayo, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
17: Muniwang di ka.
18: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
17: Wala.
18: Wala, John.
17: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
18: Ako na sab, si Dok Ramiloy. Maing panglawas, ampingan.
17: Ayaw abusuhon.
19: D3 Bio.
22: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
23: D3 Bio.
19: Health News.
24: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug de-sugared sugar cane mga organic compounds ng effective batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500. Protektado ka.
5: DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
14: Extend food supplement for men.
16: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
17: Let's shop and let us have fun here at Gaysano Capital.
18: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our value card holders only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
19: The best place to shop for all.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag, tulong pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 ug MITC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
4: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
5: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MITC ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay de-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
2: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o makapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y gulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Oh, mataya ang imong utok.
4: Brain.
5: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MITC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MITC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MITC.
4: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
5: Ako usab si Dr. Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulong kakapsos sa buntag, tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. P3 Bio.
7: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa P3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: P3 Bio. Ang P3 gamay Visio. Ang Visio gamay P3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong
1: lugar. DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pa nga pibangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
3: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Mag-Mighty C na!
9: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
11: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagin sa dalan.
12: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
11: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
12: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
11: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
12: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
11: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
13: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.